gbogbo eyan ma se ogogogogogo bo se dobale gbogbo eyan omo Olorun ma so pe mo dupe Olorun Olorun o se wa yi ka otun wa yi ka osi alagbara giga oba nla oba angeli oba to po ni ipa ti agbara ada ogo pada fun o se o loni ojo aje o se o loni ojo monday o se o fun to se ni gbogbo ose to koja o se o fun to se ni ose yi titi lai lai lope wa lodo re awon ma bi oga awon ma fola fun o jesu ayin o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo Olorun nibi te wa se le dide mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla mejila a si si ogo mejo si enikan ni wai bi awada bi re on tan lo ni sa hallelujah la mejila ogo mejo wa si mo foto banke nibi to ba tin foto nke mo fogbon mo fopolo wo nibo ni mo fowo pamọ si ma ni e muwo kan lowo temi o so tele si eyin te ba mo pe Olorun ni baba re ti Jesu ba je baba re ti emi mi mo je baba re to si gbagbo pe Olorun to ngbo adua ni nibi to ba wa olufe bere o lagbara lati bere owo nje re o lagbara lati bere owo te sodun o lagbara lati bere omo alase ni o owo ta won mo yo fi cho sodun in te fi sodun daddy e wa gba bayi emi Olorun emi si bo ka to se nkan kan e ja jo ki hallelujah nla just 12 and ogo just 8 ka fi so ipa amore oh yeah, somebody stand up and shout 12 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah wa juwo si in the name of Jesus Holy Spirit I am happy ni agbare ni to ni aye atorun ojo Wednesday yo gadi e eyin olufe ni bole tin gbo mi bole wa o ye lo mu owo kan lowo yin bo wa se lo mu wo wa mu fonu e lowo e mu fonu yin tori pe ko to di ago mesan ale loni opo yin o ti bere si ri owo odun gba emi Olorun ki nkan lekun orun ki n silekun orun pe loni o n fe mo fun yin lowo odun emi o mo bi ti o ti wa mi o si mo na bi ti o gba wa bo owo re nbo so le lo mu owo kan ki n so tele si owo yen lo fi pamo aro laaro lo mo fowo kan bo go se nje ti Olorun o di ale Sunday o to nile to ba wa di ale Sunday n tun ni e mu mi bi ogo se nje ti Olorun enikan ni money mo pe ni owo odun mi da enikan ni se mo le gbo owo odun lowo Olorun ni se bo ni baba re e je sari so nkan merin ko to di pe ma bere si se nkan kan. What are those things? Timo verse 4 things to note about the purpose of a thing. In kamere to gbodo mo nipa idi ti Olorun fi da owo to fi da nkan gbogbo nkan laye idi alakoko when purpose is not understood abuse is inevitable. Eni kan ni kin woli so yen so ori teyan ba mo di ti nkan fi wa si se le yan fi nkan eyan o si lo abuse is inevitable. To ba mo di to fi fe yawo ni isin omo na yawo re ki wa se po omo na nikan o tun le ku nle bi omo oba ti to loko to ba iloko ko ni mo wulo re afigba to ba to gbe sonu won lo bi ki mo yi bi oba ti idanle oko meji wo ko ni me to san iyen nikan ko bi eyan oba ti mo yi owo ko si ni o le mo tun mo to wo je mo labi akoso bo ti wule ko ri and ki se eyan nikan ai mo ye nkan lawon eyan mo gbe sonu ti won oba ti mo di ti an fi nilo e so I won kan tin ba ni e lo mu wo ke fowo kan ko ni ni mini si won because they don't know the purpose ti mo fi so pe ke mu owo inu isipaya lati mu mi ri. So when purpose is not understood abuse is inevitable. So ba ba ti mo di ti an fi ni teyan fi se nkan to nse yen si se lo nto mo sasise lori e iyen nikan ko when purpose is not understood pursuit is neither exciting nor enthusiastic. Enikan ni ki an wole so yen nigba ti eniyan ba mo idi ti eniyan to fi se nkan tabi ti an fi da nkan Olorun ba ngbo si se ni keyan mo le nkan yen ona ti o fi mo le ona ti o fi mo wa ko ni ni ayonu ati pe ko ni dun mo
is not exciting or enthusiastic. Koni fi toya tinudidu tinudidu ma wa. Oun lo bi je pe boyo ba wa owo tayo tayo toya tinudidu tinudidu owo le mo yadu e. Awon kan ti gbagbo pe su lowo, that's why. Bo en ba ngbo bayi omo gba won ni waazu ti omo di owo lo. E sa eyin te mo di waazu ohun lo. Gini to wa sele. In to ba ti anyway ki sejo re. In to omo na lo omo. Ajanu we ki buyan je. You won't pursue anything with joy when the purpose is not known. Be yon ba ti man kan ti vin shen kan. Ko ni le len kan yen tayo tayo. Se mi ti mo man di ti mo vin le da ba soke ni nou ijo. E mi ti mo man di ti mo fi bado make ye. Ti mo fi bado wo. Ni se, bi ba ba se wai. Ato man re. Ko se ti yon da woman. Bo bi an se fe wo yen si ya toto si ra won. Bi an ba bi yon mani se pe gin wo fe fo wo se. O le lon ve bi ra goody goody. On fe bi ra anke bayi. Bo bi an ba bi ba ba yon man kwen ton fe fo wo se po. So, in when purpose is not understood, misuse and wastage are unavoidable. Any kind of thing will to so yen. Inti mo so ni pe ti eyan ba ti loye nkan, ti nkan ba ti yeyan. E sa ko si bi eniyan se ni si nkan yen lo wan tabi ko ma fi sofo. Asiri ti nbe nbe niyan. Ati ri awon omo to je wi pe awon baba won fi ogun to da le fun. Ogun emi mo won ni. To je pe loni gbogbo ti baba won fi lele won ti ta jeun won ti fi muti ngba ti oye won won mo pe keyin to le sise kan ogun oni ton ti ikun won otun opositosi. So that is why when purpose is not understood, misuse and wastage and unavoidable ko si fun to o se ni mo fi nkan sofo and e wa gbo mi oni mo fe ko teti bele je won ran mi ni ise kan si yin laaro imomo. Dide ko na wo bayi dide wa wa kigbe baba mi mo fe gbowo odun lo re ni in the name of Jesus asem bole bayi agada minu me kwa bahala dish tali atahala dusha olorun ipe oba mi mo pe Jesu iwo lo lupe ti mo npe ologun ajobo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi odun ti detan bi won ba rowo landlord le keru. A dai basha iwo lo ni lo so fun won pe wa fun won lowo on lo ni oni ki ni ke mu phone yin dani ma ni ke gbe lo si bi eti mo nbo. When purpose is not understood, misconception are unavoidable. Eni kan ni ki le wi yen misconception si se la won eyan mo gbo agboya won mo si yan gbo ti o ba ti need di teyan ba ti mo di to fi nfe nkan to ba mo di to fi ni lo wo Olorun ba ngbo njo je mo pe asibo ni omo wo. We have so many people to je pe they have misconception about money. I mo ya won to je pe ero won si owo ero ibi ni ti en ba ti ri teni kan so owo won a lo ti faramaye in tin lo run apadi niyan o ti do me esu niyan ti pastor ba jaja wa so owo won ni pastor alafi aye ni esa to ba se bi osowo e le gbo emi laaro in te ngbo yi ko ni se se. I may nkan la fe fi owo se. I may nkan ni o di ete abere bo lowo ade ti o dete ti o ba sowo. Iwo to ba mo ko ni nlo e sit down mo wule ba wa dasi to je pe o ti gbagbo pe ko ni lo owo inu se ranse Jesu o le ri owo yo seyin. Oh my God, aseyan le lowo ko mo dese ko si mo lo jobo. That is life. Emi Oluwa ko si mi kara o ni ko mi so fun awon eyan mi pe ki won be mi ma fun won ni owo ko to di ojo Friday ma fun won ni owo ko to dago mesan ale eyin wo le gbagbo mama mi fe mo injo je mo pe awon kankan gan be awon aisan kan be ti mo ba ilowo rin ti o ba sowo to je ngidi to ri nkan gidi saje ai mo ya aisan kan ni o mo si o

0: 42 ibubu Ọlọ́run ni ma mu yan la lai fi la la kankan si nigba to ba di ola ma ma soro nipa awon nkan meje to gbojo mo nipa owo Ọlọ́run ba nbo e tewo e mu phone yin jade e ma la dash awon eyan ife de ipe mi wo mo fe ki won gbagbo pe iwo Ọlọ́run si tun sanu alai leyan eyin wo le gbagbo pe ri o awa Jesus City emi Oluwa ni ki so fun awon eyan e mu phone yin jade ibe ni o ti bere in ti mo nso yi mo fe fun o ni eri o to di pe ma gbadua fun o emi oluwa wa ni nigba ta ba fi pade ni ale awanu convention ni ago meta osan emi oluwa ni ki gbadua fun won ki won lo fi phone won ki won ma woju e pe nigba to ba di ago meta ale ki nbere awon to n ti da lohun ninu igbo nbe yen ni bi ta wa inu igbo na ni won ti bere si ri alati owo olufe o gan ri pe nikan ran ti e ko to da le lohun and lori condition kan eyin wo lo je pe tin ba gbadua to ba ruwo osan eje osan ida mewa to lo n ba ti le mo pe ki se wo nikan lo fe na owo yen mu ra nkan o sele phone yin da bo ki n to lo engineer ya daily agbara mo fe mu nkan kan jade mo so le kan mo leyin ko rowo awon kan rowo abi to ba bo mo le so are n to rowo lo wa ro si nibi to wa yi won send owo si o e di de ma bo nbi awon ti rowo e si fi evidence yan wa e mo si mi gbo eyin te ri owo nigba ta pari la ro se mo pe mo le rowo ko to dale mo ni won send owo si o o gba last tin ba ti bi yin elo lori ibedele o mo lo aye o so ye to ri eyin pastor e ba yin wo bo yo to ni se won lowo oye mo bo baba elo le ri
1: 736 lo wole 10000 naira
0: 10000 is 736 elo
2: so 200,000
0: 37,000 eto ni e ma daru elo le pe
1: 7000
0: 10000
2: Ọlọ́run bàbá mi, ẹ̀yin la ṣe yí.